0: tão lendária e tão respeitada pelo povo de Magute.
1: Ele se engacula na isso, iva cocoana na vababa. Ancanilu a ganzelo. Wastiva ganzelo.
2: Ganzelo, na estiva no caninga estou o tlamche.
1: Ganzelo, muito um ano um ano. Uni ganzelo. Lá, alu, o lau te lasu savo. Vá can can sinha o lobo. Vai a vula vulela o chilu a folha nem chala o silu. A gente ina o avo a ganzelo. E chambelo. Rako kwana magudzu loko aya tinyimpini ka tinyanga takwe leti ti mutirha xiviri xa yena se loko va mi nyika mirhi ya ku hlamba ya ku yini a ta ta hlamba la. That's why wu ni swilo swinyingi nkanyi lowu swa ku tika hi lexi nga vangela leswaku maphutukezi loko va wu cela va pfuka ni mixo wa kuma swa u yo tani ni ti nga dyi ta wu hinkwato leti va phinda va wu simulela va yi tsemelela va yintsa yini mimotosela mara ku va pfuka mundzuku ni mpundzu u yo tani hi leswi magudzu a swi tirhisa emuzimbeni wakwe ni tinyanga ta kwa ti mu nyika swona a gama a ta ta hlamba la ka nkanyi lowu. Se lexi xi vangelaka swa ku nkanyi lowu wu tika hi swoho ku ni lembe rin'wana loko va khuluma swa ku wu lava ku pumbapumbiwa u kuma swa ku a swi koteki se a lava ku komba magudzu na se ku nghene firilini a lava ku va komba swa ku nkanyi lowu a hi ku tlanga hi woho lowa loko va tshamile ni nhlikani ko twaka la a ku tsema la a vanhu va huma hinkwavo va ku va lava ku vona swa ku lexi tsemaka laha nkanyeni ncini u kuma swa ku na munhu ri va ri gajirowa ri ku kokokoko hansi ri ta wuya a ra ha hlukanga roro lero ri tsemiwa hi mani hi ye n'winyi a komba leswaku nkanyi lowu a wa ku munhu a wu sukela
0: a lava ku tsema hi yexe n'winyi wa
1: yena a lava ku tsema hi yexe a ri gajiriwa ri nga tsemiwa ri variwa a ri tlhelanga ri hluka ku tshamisa hi swoswo se nkanyi lowu i wa mani na mani ku hlaka jaha a ku i wa vanhu va magudu hinkwavo lweyi ya ka mahambo ya lisbowa ya amerika ya kwihi loko se a lava ku khuluma xichangana i ta huma kwini a ku ni huma mozambique a magudu nkanyini lweyi a tswaliwaka lomu ka tiko hinkwaro jikelezo wu nghena kwihi ka vamudlovu ka vamanimani mapulangweni kwihikwihi hinkwako u huma kwini a magudu a nkanyini va khuluma nkanyini xitsundzuxo xa hina va magudu hinkwerhu na hina makhosa a ku na swin'wana swa wona swa ku leha swa nkanyi lowu i hlambelo ra kokwana magudzu la a maganzelo ya hina ya ku phahla hi chela fola hi ku yini ma le makaya ka hina leyi hina a phahla kule hi sukaka ku kaka kwi leyi loko a lava ku phahla va ka khosa manje lowu a wu nga phahli va ka khosa lowu a wu phahla swilo swa yehe ni masocha yakwe.
3: A família Khosa diz que o lugar considerado santuário deve ser preservado e não profanado.
1: Va one ngopfu lava nga yaka la va nga yaka ya va one ngopfu swinene ngopfu a ku nga fanelanga ku va ni leswi la leswi yakiwaka loko ku byela swaku swi sunguleni yini leswi na wo nga hlamala mara swi heli a ku yakiwa
0: hi mhaka swoleswo va nga kanya nawu
1: lama lowu va nga sungula ku tirha la ama leswi swa koho swa ku cela swa swikavadori a swo tshoveka matinyo la kolekole hi khuluma hi la a ha khulumi swa tolweni hi khuluma swa tolo a swi tshoveka matinyo loko va ku va cela leswo wotlowotlo chini xi ya wala se ni swo swi tiyindlo lesa ti heli leti
0: maxi hi mhaka swoswo
1: a hi swi tivi swa ku ncini xiye xi endlaka swa ku ti nga heli i ta khale bedo ximili dza sege loko a dza set va sungula ku a ntirho mara wu a wu gami se u ta ku ntswi
0: vo ka va nga yanga ka va ka khosa va ya kumbela
1: vhela vo swi tirha hi nkani

0: magigwana e vule leswaku mesenda ku famba ni hala atikweni ra Joni maji loko ni suka la nampodi ni suka na ni nga dlanga munhu a ntumbuluko wa magigwana a ku ri ku loko a suka a ndhawu leyi a ri ka yona a dlaya munhu a ngati liya a hlantswa a matlhari ya yena parata kota ku veni matirha a ku vavo hlengeletana a ku ni lava loyi ni ta n'wi dlaya ni hlantswa a ngati na ku ixaka ra minyamana loyi a nga n'wi tira a nga a tridor minyamana ku na ku mapurikesi ma dlurile a ku i la ku dlaya xaka ra mina loyi haiko a ku ni nge suki a na ni nga dlayanga munhu la ni hlantswa a matlhari se minyamana a ku a byela a madoda ya yena a ku famba ni mi landza maputukezi hala va nga ya kona mi va byela swa magegwana se i koho purike i la ku dlaya xaka ra mina a ni ta va va suka va famba va kuma mapurikezi heyi magegwana se i kona leyi mapulangwini voyo u tlhela mapurikezi na va ri na tihanci a va famba va hlova va famba va lama gegwanana va gade tihanci va vuya va vuya a ku phe magegwana hi luya va komba la a ku ri na neta lowukulu swinene a ni ta n'wi loko va fika magegwana kwala va buku swa magegwana impela i munhu magegwana a hambale xikudu ma xitiva xikudu
1: xikudu protector
0: ya hi xichangana va ri ngundu loko va ku ya hi n'wi kumile kunene va ku chika u ta haleni a ku ni nge chiki a va ku chika u ta haleni va ka ni nge chiki va ku ta ku duvula hi ta ku dlaya a ku a hi dlaya nanene va basbam hala a nga vonaka i xikudu a ri nhloko hale loko va duvula mswa ku a va n'wi dlaya munhu leyi ma i vulavula na vona se va ku heyi hi ta makisa ku yini se minyamana a vula leswaku ni ta mi komba leswaku mi za mi dlaya magegwana magegwana a ku na maputukezi manharhu a maputukezi loyi muzinda albuquerque a ri na maputukezi manharhu laha a va duvula magegwana laha ka sinya loyi a nda iyo tinjhira maputukezi manharhu magegwana a ri na xibamu lexiya xa tirotiro a ku pha u nga lava a ku pha yeve a ku pha hwi va file maputukezi amaxelo ya ko hi lawa ma nga laya kutani va vona leswaku hi ha hela se tridor a ku hi n'wini u lawa u ta mi komba swa magegwana i ku hi lexiyani a nhloko ya yena leyiya banani hansi bela hansi a ni ta n'wi loko se mapurisa swaku hinake va swona va xibamu va bela hansi va n'wi tinjhira a milenge magegwana yeve va n'wi teka magegwana va n'wi tekile laha ka nsinya lowu va suka na yena va teka mamani wa yena mamani wa yena vitira a ri n'wa machimbiri vo tsema nhloko loko va tsema nhloko va rhwexa mamani wa yena
1: va tsema nhloko ya
0: ya magegwana maputukezi muzinda albuquerque a tsema nhloko ya magegwana a nyika mamani wa yena hi xichanga va ri xirhundzu a ku a hi fambi ya a lorensmark le ka lava nga ni rhuma kutani va n'wi teka magegwana loko va n'wi tekile ve va n'wi lahla laya loko ni ta ni vulavula ni ku a matimu kumbe xitoriya xa magegwana a ni nge vulavuli hala ku ri hala ku ri ka ku gamisa hileswaku loko maputukezi va n'wi tekile laha va n'wi koki va n'wi yisa laya va ri va fika va n'wi celela kuni xikombekisi xa nhloko ya magegwana laya kuni xikombekisi xa bala a bala leyi yi nga laya mi ta swi vona laya bala leyi nga tinjhela magegwana a pa va va tsema nhloko hi ko laya

0: famba yana va ku emagegwana helwe na ku ve leswi ni nga vula leswaku governador moyana a lava leswaku ku ceriwa la para a marhambu loko ma kumeka marhambu everdad leswaku emagegwana i celeriwe la a xikwembu a xi yime na hina governador luya xisa moyana i kumeka a fa na ku ve a hambe programa leswaku ku ceriwa lahaya ku lava ku tiva verdad leswaku magegwana i celeriwa laha leswiya swa hala i swa ntumbuluko a hi nge vuli leswaku ntiyiso pure swa ntumbuluko leswiya maxi a maputukezi a va vule leswaku magegwana hi n'wi celele la.
1: Do outro lado está um monumento onde se colocou a cabeça simbólica de Magegwana, decapitada pelos portugueses após ter sido assassinado.
0: Lá, e lá, Xuangue Mozin de Albuquerque, anga laça Magegwana Cosa. Então, lá, e Sirara é? Aba kombe que seleção choco e aí, nale anga itzema, ele? Xikombekisi lexiwa i maputukezi va nga endla lexiwa
2: vaxileyi i symbolico a nhloko ya magegwana
0: i symbolico a hi nhloko ya yena leyi vo endla leswaku symbolico ya magegwana va tlhela va teka a bala i mhaka leyi va nga faka a kala a mi ta yi vona leswaku i bala leyi nga kona laha
2: leyi nga dlaya magegwana
0: nga dlaya magegwana yi kona laha va kombekisa leswaku a bala leyi nga dlaya magegwana hi liya leyi va nga n'wi tinxira hi yona emilengeni awa andawu se va ta va ta n'wi lahlala lama mi swi vonaka ku ni xapa leyi a yi ri la a xapa leyi la yi ri laniwana a hi swi tivi leswaku i mswina a va swi tsarile emaputukezi andawu loko u ta va hi kume nkhululeko wo tsutsuma va ta va la khipa leswaku a va khipa hi ku veni va tsala leswaku yini a ha swi tivi maxi maputukezi va tsutsuma hi ntamu swina swa va khipa leswi a swi tsariwe la
2: se li va nga veka leri li nga henhla hi li vonaku
0: i mahivohivo a ri ri koho leri a na sikana hi vo va nga tsala
2: a li mambirhi maxapana
0: ma ri mambirhi maxile a ri laha ku te ku ta teka maputukezi va nga teka va ta susa leswi a swi ri laha
2: a mi swi tivi leswi va nga bali swona
0: leswaku mpswini leswi a swi tsariwile laha va siyele laha hi vo va nga tsala leswi a xapa leri
2: se n'wi ma nga mi gwela ku ku khipe a maputukezi a xapa leri nga li la
0: hileswaku a nkarhi lowu va nga sungula ku veni va famba va nga sungula ku tsutsuma va joni va ku 24 hora a maputukezi a ma tlhangane laya na va ri vanyingi ndhawu ka sweswe hi yona ku hi ta hita pureka ku vekiwa mali la loko ndhawu va vona sungula van'we va Afrika-Tsulu van'we va kwihikwihi kume leswaku a xapa laha ra ha ri kona epurisi va nga vula leswaku hi vo va nga susi.
1: A história da morte de Magegwana opôs duas famílias, Cosa e Mulhovo, outrora unidas pelos mesmos ideais. Ambos estavam na mesma causa, o de lutar contra os portugueses, mas que acabou com a traição e morte de Magegwana.
2: Amam coxo, Magegwana.
3: Amam coxo. Andei Santo Munuco. Já, Santo Munuco, não sei se aquele fumo. Sim, eu ganhei. E carilé, e carilé, irmão. Eu não vou coala, vou coa, vou coa, vou coa, vou coa, vou coa, vou coa,
2: mapulangweni magegwana
3: magegwana khosa makwa enwe machimbiri
2: amashaka ye makolo kumbe ye enwe mkhulumaku na mi
3: la mapulangweni la ko vanwa ka khosa xibongo xinga ntava amashaka ye amariko amagudu lava hamba vata se swongi vata va se vuyo hela swutuka mako swikolo swa khulumisineke swona wa ka mdlovu va nga ha kumani swo vhela va nga hati phahleni va titshamela kwala mako
2: yana la ku vutisa swo swaku se va ka khosa ni va ka mdlovu va twana
3: avatwana timhaka ta ku va ka mdlovu va lava ku phahla munhu lowu va nga n'wi dlaya va ku khosa kona swomi loko hi phahla munhu wa yena ku ve munhu wa volweni i ku hala kaka vona a munhu loko n'wi dlayile bi pfuka kaya va ya ka ntiyindlu vatla swa maseremoni ya vona se va ka khosa va ta sirhena ka vomaxi va ka mdlovu loko hi lava ku phahla va vhela kona vhela va n'wi dlala va sala na yena
2: ta ku ni ku holova la
3: ka vo va ka mdlovu ni va ka khosa a ku na ntwana vhela ku nge vi kona.
1: Desde agosto de 2025, mais uma efeméride se comemora em memória de Magegwana Cosa, 128 anos após a morte. Muita festa para a população de Mapulangweni. Os filhos de Ngungunyane, que Magegwana morreu por eles depois de atravessarem a fronteira, foram fixar-se na região do Limpopo, na África do Sul. Foram atribuídos espaço que originou o território de Gazankulu.
4: Se vai ter melhor andar, vai ter